0: roti oleh tinggal dua membaik.
1: Oh, ah, talo fai tia malu malu fai malu tinousi. Ya, ainga masalah fai malu fai tia.
0: Ya, ngana wai papu ngamela ngamu kalau
1: ngamu kalau tu dangan dek. Fai tia malu malu. Ya, sin silo fai. Eh, malu si sa, eh lu sa, tato ainga le tia le dai.
0: Ya,
1: eh tau ama. Ole tasi, ole telefoni, ole fai nu. Ya, malu si. Tafia tau I vasal loa.
0: Oh,
1: Awa ole fa ute tau ite ite I o tava ai mai la inga le tai ma ma le mo telefoni sala fai to le tol tolo tamauli a ute vava ai atu e fai asi malo lo si tele o sita martel ma le malta madon pasco le wa le senga vau le wa marta no vava ai atu iai ia ele ngata lai lea o man tu fo ele fa tabala si si I tamaiti fo le o sa ngunga I a pia Le va o le kiona sina. Ia fa pe fo ila le va o le o te va vai tau lana fit tele ia li im te mai ta I malu o le malo.
0: Vale, pa vale me ali a tau.
1: I.
0: O sanga e lue e alo e malu o le malo fa pe fo I e tia.
1: I.
0: E fa lana sanga. E ngau kolengi.
1: E avo kamanga e kolengi. E kolengi o nga nga. Ia le nala. Talo fai malo. Ia, la se talambai le tautua le. O meke kazi le. E se tatou special le fai longa ino le tuto tasi le atunu. Ia,
0: iso le leila masa unga nga le atawa. Ia le ae fo I e vanga masa merbaso le ra fo le special le tatou independent.
1: Ia.
0: Pa toa pa mai ala le mo e mai ale tatou por calame el tato malo y la sodulu ah la sotolu ah
1: yeah
0: ai pa wa lamba le promotion le tato company e fa ngata mai la sotona il mas po pa pou le lofa de li e tu mapelo la man malo si
1: malo
0: ai ole pou promotion la antoria ya ole to e fa me anofa te mi la vetta di la tal sanga la di la tal sanga sanga le ko kalate mo mu mu e abatu de li ma sala tala e wa a o tenga malo fa le tato independent te ya Ya tulanga la to ya besipa mama benga tele la bale mamalu le atsinu lo fa nge perta tour ta to porta bale yo ya tena ne foi e tele foi fa mama benga mo wa to lo min tanto fa tau ba
1: fa
0: tau le ndu mo ta bale ya fo fo ala mo le tau le tu pe ola ya fo e apu mai finance wa o le to e sha sha ni mai tau fa nge tanto I fuan ona to e pu mai ni tu pe tele mana na tanga ta tele la na fo le pe ni tile te tonu langa ang bank account ko lang na matungi bawa.
1: Madi.
0: Doktor nga sa lang ngayon, eh, tupit tili lunga. Yung tulang nga lang to wia, wag lang to wia, kele lang ba na fay na mga tumot, ama ilano tao, taabali lang to wia. Yung lisi tulang nga tao, tuwa lang to wia, tato fal taabali lang tao, ya, faftay mo, mafaftay, faftay lang mamalu lang, tunulfang ayin, al tao, tuwa fal tao ba, tato fal taabali. Ya, ala tulang nga may masang ilaba ila wia ngalui, tono al tato, tato tau tua ya este no son fa mal mama me un mala me tau finance pa ye mo luno sho tatu tu ta su mai ma ke mai ma tala mai ao
1: yo
0: ina ye mala mala ma ke tangata ya to tele a to tele mal mala tu no to solo mule tu avo se ki o mala mala
1: Bala au yai ma bawa i le ava noa te lua fiso tai ma faa manino ma faa maal ma lama le le ia te oe. Ia vaenga SS o le finance, ia ma soo se vai pa noa lama o le nei mea o le maketi o le faa tauta. Vale, te lele anga vaa. Olu atasi, faa fituono, lima faa tasi. Olu atasi, faa fituono, lima faa tasi. Patalo fabitoa, ao tapo i mai ia le fionga foi. E le toto ali, ia tofi lau, e faraima samu. Patalo fatu uso vatu taulangi ia fapea foi. Ia le tofine ia torisi, ia male fanau, ma lore ngā lue. Le uso ia sao, ia fapea foi ia pango. A lori le ngā lue, le dei foi vaiaso. Patalo fatu le tamā matua. Hans Webster, his lovely wife and children and family, Perth in Western Australia. Malole soifuman we have after foi. Ya ile la lango mai le tato pol kalame. Timu enoka, talofalava, Jonathan Toitu Mateia, ya fape foi iale sunga ya tulifau samasoni, malole nga lue faftai le lango mai. Le tomitai o langi le lei ropati watching you surveil from American Samoa. And also saying hello to all her family in New Zealand. Atalo fatu yo tatu ainga wome masadi ya America Samoa tuile manua matau afitai le mafuta mai le sunga astau tau pau aloli le soifu mria ya olo omai mo mai ma mafuta mai Melbourne Australia. O Da Vinci Leonardo talo falava watching you Savia from Sydney Australia, please share our program. Leave a like and also, you know, thumbs up or even a subscribe to our program. Tulifau Samsoni Talufalava, Maze Manasi. Woitafife, Olo Tua Nuule, Olo Olo, Mata Mata Mayai, Waile Alu, Itiafau, I Fafifiang, Olo Fayane, Ile Famna Tuna, Polifapa Iaina. le umu saina o le fale fono fou lea sa fatino ia lona renovation al renovation watu tole matua matau tia le te leo le ngaluenga ai mase ia o le fale fono le naitu watu e mapu ia ia ri mitu maitai fipule o le maota e o e fasau wai Johnny Lolly ma lole saifu mnuia watalo fatu yo tatu a inga umalava lea o lo mai mo mai vai moso le sunga ya tulifau samasoni ya o meis ya fapefo I Johnny Lolly ya ma le tatu a inga ina ilo soli I lo tuanu to tele leo lo o mai mo mai yai o le tamitai o Molly Tanielu Lima yeah, alo mata mata mai ilalo ilalamua Wellington. That's so nice to know where you're tuning in from and where you're watching our program from. But my Molly, yeah, ole mata ofele te ole vayaso. Yeah, malu yali yeah ngadwe ngayate. Oh, Molly Tanielu Monsieur Ainga. Yeah, fa piafo I leuso ya I too vai au talo for lava balolo so from duia o ropeta talo for ropeta pelu masina vele te mai mo mai yai ele o tu sia mai I ya oi o lo tu anu vo talo vai balolo so from duia to tele o tatu wa ingala ma fo ma futo mai o tawa manu ya po tawa manu a o fer o mai mo mai yai o Ava oali, ya. Yeah. Yeah, sao tu fa funga mai le tano ava le tayao nei. Ina ua mai au fo yo na pati le tato ava mamanuo ua ava mua ai le tua. Ava oali I sasa. Watching you, Savelle, from the state of Kentucky in the United States. Oh, my goodness. Ya talo falava to you, ava oali, to you and your family and friends and all fans of Le Atawa and Radio Samoa from so far. Ya, wamai ele sunga ya vili solia. Ya, vai. Ole tala leo te fatuwa nei. Ah. Ele umusanga ma le fapa ieina o le mautafono, ma lisi mauta lei tu atu le mautafono. E tia fau. O se tala fasolo pito le nao Samoa. Ah. Le umanka angufi ya la wali iyo le HRPP mtu le epa kalepe lalo ya le falifono tuwai. O lo ta oto ai tonu inale ano fale o le tala fasolo pito le atunuu. Le anga o I fato atuto tasi ya Samoa. A watala ese. Ele maana na o itangata nei. Ia whaangalo mea na whaia e tamamu tina mātutua ma le tō whale lei. Sasa iri mā loo ai Samoa. Le alane nā lea leo no pespese atuma o watu pele tu o lalo le fionga le lii. Pāle mio malana kapeneta ina ia whau sia ina se tū la whono whaapitoa. Ah, o le tū la whono le nā e tau o le Heritage Preservation Legislation. Lale wing ole tula fono le na ina ia pui pui ai la mea to tino a seta mea sina ia Samoa pei lalo fale fono tuai lena iai ai tala ilalo ina ia mafai ona sefe ai ma pui pui ai ma au ai ne toi fai iai ni fai unga e faa leanga ai pe talepe ilalo pe sosofa pole ane tuai nga fainga na fo iai maa manatu E iai ia no fuanga tā ua telepe o le mauta I vai moso, le fale o le mau leana toi wha fau nei e le tō wha ia une. Ioe, wha le tonu, ia malo tātou a inga. Wha whetai le nā tō wha le lei uae. Ioe, oe la talala I lalo ala wha whena fai. O ai e whesiri iai ia tupulanga lalo vawa sa mō ma tupulanga whai ae o le atunu. O le mea nā e leino fai atu. Nia sei feita ia ma tī ngā ai loto. E alana fai e tangata nei mea nei. Langa le ingi o lātou so tanga pena iei nisi o lātou ainga le fono wha vai mua mua le turu. And that's why I think that these people do not want any memory whether their heritage or the part of history of Samoa before it became independence. The journey of the country is part of the history of this country, and it should be respected and prohibited from being demolished. Yeah. Let me go down to tell A wifi lol tu la fono la no to sicile la ile ya eleta le pe la lol fal fam sin tu wak ya o to sicile le mesa u wa ifi ya ile immigration office ile tele to sanga le tuli manu le nale ole awala ya luanga yuta malifa ah male alu le moto tu le farma ya watala la lol wa fai ni si no fanga wa yo ai to fai atu O mea sa tutupu ile teimi fato a saili malo Samoa ma tau ma fai e fai le fono fa vai fa tu lo na malo tu to tasi saili nga malo le na o te loa e te tau na pui puia nisio a seta nei e tau o tele le tala fa solo pito ole atunu umoro na yo tatu tupu langa la lova E soifua e la tangata nei, wala tu le lopo a fele mele a fele alm le a mea e taua. Ya, lena, fa mai vili solia, fa talo fatu le atoua, ma lol soifua manuia, fa pena foi ava walii, o taua manu, ya po taua manu, o ama Ellen, sorry, ama Ellen Mose, talo falava malo le suifum duia e a vapea fo I le tamaitai o langi ropati mai wa empty uma mea uma io e sa empty kofa empty mangava empty mafai malifai ai mara mafau fau ia lena o le sunga ia fale fata ali I talo falava malo le suifum duia taile mafuta mai le sa amatanga lafi talofa lava balol saifua ole tumaita yolosa talofa losa my fear watching you from American Samoa in Tafuna yo no vingala e tele timi malanga I al tumaita yolosa fuo le alu no foi ole me alo ele mala vale le afia oso al vale le alu ye pia alu fangali alu faleolo al lele isavo O Moi Sam Pua, Talof Lava, Aftaile Mafuta Mai. O Gene Collins Purcell, watching you from Tacoma, Seattle, Washington, Talof. O Ilia, O Puyalap, Puyalap, Puyalap. Yeah, Lena, sorry for the pronunciation, Ali. Gene Collins, Seattle, please. I appear my lo male wo, fa pele pele, ale uso savea, tausili. Tua I malo, malo uso, faftai le mafuta mai, faftai le tapua inga, famboe o loo moua le malosi, leifo I au uli o le astonai mulimuli o le masina le nei, o me, o pale tangaloa, watching you from Brisbane in Australia, talo faftai le mafuta mai, ya, o le sunga ya ofeira, talo fa ofeira, tua one, Watching you from where? Okay, loa o faila se meo America. Yeah, lele. Batu lala utala ele matauti o le mele. Walea ua pei. Ele saunuanga la wali ia le chapipi le vaya suna se ima vaya tunei. Femai, e fatali tali isi e vatu ni tusi vala ulia mele ofiso le pale mia mele ofiso le fono. Ia ona ilola ia le peo mai ile. E le fapo ye ino le mauta pe le ak. Sisile le mele Samoa. O I la tau nei o ta itai o le atunu. E le tau wala a wina o tau te afio mai. O tau o tamal malo. O tau e pule. I le me feta lolo a iai. O le me te tau na alu iai. Ma le me le te tau na alu iai. E a pe a fa mule mule. I le tau please. Ola mea lo tou loto ti ngā mani maftianga Ola au tou ta alo leanga I fape na Ile tino ele ta alo le porkiki Oh, show faces Le nope ke ua maua me ima se konga sesi Ima sau ke ukusi mauto fafonga tu ili fa'alo longa lai sau A o ie ngata I ie Ie ia lena o matamata atu ia I fa'alele ngā pepe lena fa ili vason te nei Ele ngata ili tu malo le anua maa. Oka ta fefe. Si o tabai nuu o so la ua. Ele a fio le tapu nuu I atanga loa matua. Fa pe fo I le fitalenga ya pupu o lii. ma le fa le fa o le usua li ima lo tau tau lua tau ma fa lofi fa peo fo I le tui so la ua le tui a itu le tui ta asa wa li I ma le mamalu I ma lae ma maota ma ele ele o pai pai lei ma pai pai tele fa afe tai I le vava I atu o so la ua I atu nu ui fafo e lai titi ai ma ini a tolu I e te tele Tak jodoh sefuluang amal tak faham sefuluang. Ada nak fata elema dalam bilik vai lewa. So nasi mau vai tu nai. Aku faham dia lea. Ia malai, ia vai yoa masih mau. Ia solo solo ia vai yaso nasi mau vai tu nai. Aka aka le matau dia. Omole tuai le fak malom le fak tai le wafiong le matua. Le matua uya. Samala ulu. Yo. Fa pe fo le mamalu la use papa. I must love la ufionga. Ile tui sola ua ma la ufionga le tapnu ula ufionga le matua. Tanga loa matua. Lei atawa le ulu wa I li I so alo celestine la vea. Fa fitai ile fa utanga poto. Na fo ua mai ona. Tu fo le tato seleni. Fitu se fulu valu afe. Ole ta ise lau lima se fulu tala. Sil sil la yai. Sila sila la yai. Auto fa fonga ila wani iya ma fa tala nuanga. Ale icha pipi ma la to propaganda media ya. Ah. Mele au fai fake news ma lfe mai ele. Uma la tufa le tupere. Iyo ele uma la tufa. E fua fua isi tu malo ma le la to system ma lo fa nga. Se fa mai ana uma le stala o lato tangata uma, o lato bank accounts. Ala yai awala e ma fai o na fa fingo fi ai. Ai mai se o le ua uma na ma ape atu fa ma duanga mois. Ele ta tau la na fai le tala le na wale se tupe. Ele tu fa tupe isa wa leva na watu I fono fa vai. Ta I fia miliona na wa watu I tau fono fa vai. Talofa fa fa wina tanielu e ma yale ma tu te tapu a ia tua I nei o tara io e se lo olo fo le pitonu ule o tara ma la tua fo le pitonu ule sa fa ta wile o fa le mumu ala ma te lo tau sango ma vai ia ai na ala usu a ma po e tua le pasi I e u te o itai le universite e u ki la ni motua ni ngiva fa solo a koro ka ulu ile ma mao le mea lua tua I Nā la yona tue whātau e se ai wa lewa na ulofoi I o tara. Ia matautua I fo I se I o lava ina whātū le mea ta o le Pacific Warden. Nā mea nā la ina whaile nā mea o le Pacific Warden. Toe o mai a tangata o tara e toe leo leo mea e whai o tara. Leo leo a seta. O mea ta ua ma mea tau tino ale I tū mā lo malinu ua o tara wa sa whai ngā elo uma tangata I o tara. Yo, tu lo wan fa fonga le tino. E la tau te fai bai o tangata matitiva mle ngā oi, o tangata maoli fa pena fo I tangata atu moto le Pasifika ma Samoa o le anga I le ele ele. A ole umi ayo na o nofo ina. O le fatino ina la o le beta o le Pacific Warden ma le Maori Warden I Otara. Sa ufa yatu wai naito ina matutua sa tato milo fatasi o fai ilangi le fo launga nisi. O Otara, taipe ya o nisi no whanga. Ele ya nisi o mai ma whaleanga ya me tono ole. Ole tu malo ma le taulanga whatau, le shopping center. Oi, graffiti, ya whai anele whi au o lesi whaati tipa, ifo lesi lesi turi bandu, o le whai nganga nao le mea. Ta e yande ya isi wha malama. Ele a ya nisi o whai o menei, o atatou lava whanau. Ulava vale malo vale yoe leo mai fa lenga me asia ele ole le yona ona control ma o ia tatu fana melalia ole a fai le tatu Pacific Warden ole a fai le tatu mea ole tatu wa leo leo nga pe leo leo nga le fai samo ale nu wala to ia le mena na tu naito I ina matu tua sa matu yai famuina aperila Fai ilangi le fōlaunga. ya fa pena fo i le to tele sa mato o le mele fai mato te mai mato sa fa i mafai le mu i to tonu o nga to tonu le simala le o tawa i to tonu o le shopping center wo o le tupulanga o mai se vai mai ia le ai ngui kofi aku mai ngui ngu koko aku i ko inga mafai le pele mafai le mafai le mu Wai loa e to maiti, ma tupulang, ae, sili. E ala vafenga kwa kwa kwa fale, anga kwa wa kulko kelo kwa inga ngale safa imaina. O le leo leo ngale na, wafefefe, oisi ta maiti, o fana wato ina ye mato te militino. Maisole, kako wu ya ufayu le, kwa fale, ala fale anga le meo le, kako ke ngofoi, ase baba yatu na ye tato utamaa ye mato tuama. Mal kakalo sa vera kakalo sa vera sa ulo poki si jo kako no ah wa pe ngara bi o chiri iga sa vera ah ele ubi anga ngala ama pomo ulo mal kanga ya na ho ilo la ele wa lo le to yo mai to mai to fa le anga me o ilo le o na yo la to ta ma ye wo mai ele o leo le sa nga le mu ma le ma ta ngo fi o le si si manga o o taro Na ora se le mai nā. O utoe anga I tei na ia whalata lata le universite. Whātau ese atu le whale. Ai whātu wina lo aloa ia I nā. Ma le maafutanga o aloa ia le council. Ma pūlenga whai tu mā loa. Le li o lea o nai ta māma tina mātua. E ofo I lawe le tūpulanga televo. Le uo mai join ai. Ma whawai ai ia le maafutanga le nā. O le Otara Pacific Warden. Papena foi una lestara. O mai atu ngatai. I tai ile taulanga. Au yai manu foi loa I pon chevalier. E fala talata ai e pu ele pasi ngai tai e lata. O na foi na ma ai ai le to tele o Samoa wanga I mai ino fuanga ne pe o yei Avondale, Glen Eden, Mount Ruskell, ia fa pe foi ia leanga I atu. I Henderson. O le mea fōi lā na whai. Na whātuina loa le au savali e Samoa. Iau ki lani I sifo. O le au savali sini leo na tō tele. Au savali ale I atau savea. Lā lawa o maritemi le o loo sāwa valipea. Wa whai ilangi le fōlau ngā le tō tele. Au loo māo popo pea. O inā, na whānau mai ai. Le fau. Ward Pacific Wardens. Now, Fatula, by Totele Tato, ya, Lady Mayor Otoyanga, ya, for Lily, I ingam mefapen, I manager for your tato, Pacific Warden, Ale Fow Ward, Ale to my lonely name, El Moyle Tamilene, Waman ear, Lenano, Lena for if I lap of Tonga, Woma for you on a Lestala for Altula Fono. Ma lo mo mo ye na funds pe mo lo fa fonga me le tlo le le va tlo le fa lua ile ona o fa yo me o a onga le sene te tolu se fulu ia va senga e fa le ai mo se tu pe alu wat to tongi uma le le to tongi uma le council le sene uma ia o Samoa mo le Pacifica le e o mai le Pacific Warden fa pena fo le walking Samoans ta wo na o me fa mo lo tu malo Wana langa mai isi au rifa mai sen. Ale ya tau, whenga mai au kupe, whaku alai. Tau te tan, tau te e tanu o tau I tupe I tu malo, nai tau te nofo ai. Ai olea, ol sa ili. O sa ili po whea, tele funding I tono I tu malo. Local council, local police, leo leo. Ia whapena fo I, ia meo community trust leo, lo ia I tono, sinsina fo I. So se mea lava e yai se fale pia e yai fo I mele tulanga o meo fale ta alo lele omi omi yai masini mea. O meo trust mea na o tupe fa alu I na e tangata. E mafayo na tatou apalai yai ma mua ma yei se leni fso soani I ngā ruenga mātina our community. Iyo, mea la lenda. Kau te faya tuwaile au o tara lele fa sang sanga mai. Malo. Hello, ya no foi pe ma vai fat le le tatu i tu malo. Le si mea tau ala vai o tara. A pa ua i nase a tu pe a sisi. Ah, po se mea tau a sisi. E lo le le ya to e maua. A wafu e fa maoni tangata. E le ngā hui. E o le le ya ave le ofiso le leo pe ave o le ofiso le Pacific ma le Maori Warden. A su e atu o lai ai maua i nā. Ai pa u la la wako nga sesi a mea. E a sauri wefa e hiri koe mau. Fatalo fatu ya so le mulu, so vau, pasene, talo falava malo le suifua, faftaile mafuta mai. O feti of walo, talo fa malo le suifua mruia, ta umaili mea le nae e te mata mata ma mai mua mai ai. Polonga le upena unasa, talo fa lava ma lo si fu manuia o peia o manu rewale mai mo mai ai a vito pau talo fa lava po vito pau o le suga Hans Webster ya vai le le bai lunga Hans Webster ma le siolatu ai nga watching you so there from Perth in Western Australia ma lo lava fa fitai ma futa mai Hans ya polonga talo fa lava Peter Asia talo fa Peter ma lo si fu manuia o le sunga ya o Kiasi ma lo Kiasi me maili le atua o fele atu te iai o te i nei i Kettle Falls, Washington talo fai talo fai ma lo le me mai veo le kike vale solo amaka nge le countryside close to Oklahoma City talo fai ma duia tele le aso ya te oe Kiasi aftai le mafuta mamau mai ya manai i la tole olo mai mo mai Salt Lake City Utah ya Melbourne City in Australia olo mai mo mai le sunga ya Peter Asia ya o Stua Fotu talo lava watching you from Gregory Hills in Sydney, Australia talo fai ma lova aftai oka to tele lea la o sau lungolo uso Istanbul ma lo sui fuomenuia my Sakam Alakim brother, my Lord Soifua, taking a short break, almost morning time in Turkey. Talo fai itake, le malo take, ya malona taulanga leo, Istanbul, talo fai tuai, ileuso, my Lord on sai, itute mafaiva fa fita fita, ole malo, ya lo o, ngalue ai na, ile atunu otake. Yep, Turkey foot. Oh, Fatalanga, watching you, Savelle from Massey in West Auckland. Hello, Fatale, my futamai. Yeah, I must say, oh, Malo to Mau. Malo to Mau, Hakai, watching you from Anaheim in California. Talo Fatu, your tattoo, Ainga, Anaheim, Malo, so from Ria. Yeah, before to my tattoo, Queenie Wolf, Talo for Queenie. Lole Sifumria Vaftai le Mafutamai Manuia le Sapati Tayao Mayava Simone Talia. Manuia le weekend ya te oe Mayava ya perfoi I Istanbul. Ia male to tele le wa sunge alui. Talo fa lui alole Sifua Polonga ya fambai ia Istanbul. Alofa tele atu ya vana ma auto umalava I New Zealand ma Australia. Alo mingi ngale manu tua lelea Istanbul ya lo tua fine le fionga ya fa mausili vana lavea ngata loai. Ya alofa atu ya le tumaitai o le sunga Istanbul. Ya vapea fwoi kuini fe mai kuini. Manuia leono sifu marifata usanga o le sisi ngafu asamoa. Absolutely. O oilesi levao RL Malaysia. O no mai leo le tatu talanoa. Ele tau o tele le mea uo o iai le fai unga le fam sinonga o le fionga ya fasolai tu inga mala o le minsta lea o fam sinonga. Talo fai ya ilatou na mori tuwina le fionga le minsta e le tangi o whai ngā palota. Ta I umi o na whai. Walu māsina o tulituli au pū le neima ta upu le whaamasinonga. Ai whawhetai I le lofo le tua. e lana fa tau tenga e le mamalu al fa msinonga ma fa msino sa lato tango fia ma fa malu malu le mata upu le ne ia fa maluia le tua e le fa i unga ambio tonu ua faya ne ma ua nofa fi le mua i fo i le tulanga le malo to i fo i mai ia le fionga le minsta e fa ua wano to finga ole min star farm so long vai ole min star farm so long ale mo li el farm so long ale pe pese toi ici tangata e femai step down fa ba vai fa se toi ngalu ole me mo li se ivanga na wo fa ma ni ni mo li ngo lo tel to nunga le na se ivanga na wo fa ma ni ni tuwa inga mani mori anga. Ia ona tā uala e leo le mea lena. O le whaase e tu angatu. E whaafetai fōi le lo tutele o le whaafonga mai o le wōma mai fōi a te auma ma futa le lei. Ne uso ya tu ngamala fesolai tu si upu. Whaafetai le tuwa ilo lo tutele. Whaafetai lo wa inga le lava papale ma le onsai. Pape la fōi le tulanga o le nuu ma le hafio anga. Le itu malo atoa. Ya, le nā wata oto i panga, le nā mata upu, tātou alo alo atu. I le isi fu i mata upu, o falea lili inu mewa tas. Wane. Wane. O le neiva yaso. O le faa solongo o mori maue lima se fulumon tupu fu ina tala pepelo ma ola lafi e leo mai li faa msinonga. Uma atu tu si sai sai, uma atu fa atununga malosi o mai, ae la lafi. E iai le tangata le itu o le mea lea. O ai le matayu o le itu malo. Lea sau fa afeiloa i, ia mori mau pe a o mai i le kapaka po o le nofuanga, o le famsinunga, o le afatino. O ai le matayu lea. Fa mai ona matai a lea e sau fa afeto ai mori mau ia wale o mori mau isi. O la tono mai lava i te tonu. O tia fau mo mai esu el mea la paka la ta vale la au tonu fa msinonga a el watu le matai. Na fa ingoa isi tangata le matai lea. Oi lea tangata. Al fa tonu ngā hai o sau i elongo longo uma mene i a tangata nei o le au mori mau. Nei e toi fo'i awane i Moli Mauses. Te tau na matua i whaasala tangata nei tuo nei mea. Conspiracy. To stop these witnesses to come forward. When the court case was mentioned on this petition. Na mōle whaie. Ai o olo i le teimi. Ua whaafonga mai ua talia ina le talu sanga toi lupe. Ina ia toi ilo ilo le awala na whaatino aile su suenga o na morianga. The procedure and the process, the judicial review has now been accepted by the Crown and by the judge. La lan mele wafai. Talia le apili. Ai manatua foi. O so se tangi o mea nei tau palota. Any petitions by the Electoral Act during a court case or hearing of a petition, none of these petitions are ever being able to be appealed. Faiunga uma lava final. Leto yai se avano eto apili alale mele na fainei. Ah, ava ai le poto le mate. Ale lo ia na fautuaina ai la uli ma fautuaina aua se tia le malu o le teitaiao. Ono sa'i ma lava papale e iai le loophole le te tilo tilo iai ina ua sa tia le aia tau. La lana mena fai. Au mai lo le aia kaukinga maronga ua. Au. Faa wau le apili. Talia le apili. Ai sau ai tua matua patatua menei. A o atu le taimi e to ilo ilo ele mata upule nei mato e wala wina a ele ai ni mori mau. E ka whao mai ngā kai le ainga le kai ia le mamau le me e ako ia i ere wha masino mori anga. ona o le ni mori mau. E apiri kia mai inga koi. Wai tūla uri, a e. Le me marosi leo a mai elefant. A o otu la el vayasore a le ni mori mau. Le no winga la wale o toi, there is no case to answer. Oh, loa tangata toi a mai mori mau. Au mai e male urungari I le a sava vali fatasi mai. Male urupo o leo li mongi vātu le fafonga mai ele atinu. Tula uata ulangi foi o le li fai pule. Ae ua masalo mia I loa e tangata. Wa levanga su ele ngari I lea. Wa levanga su e whakapiko. Sa ini le vao, sa ini le sami. Tawa aifo I meo death certificates for le po uo sa o le langi ia. Ae wawa aie. Kwa se ngia le mauri, kwa la fililo a wha manungase matua uma paso le le ia I leo leo. The immigration, the national security. Awa wa fi wa sui. Wale ilo po fi au. O la lafi ai. Po wa elise pu. Kangu ma I ai. Nga anga fako a ongo ongo mai. Fafu po wa turi fafu. Se si se vi I e maulu le pu o le vi. Ai a pia mai loa mara u kamare. Nga la le mere o tupu I tangata. O masau salo. O le ka le urupo o sao ala le le u. O masau salo tangata. E iso tanga le urupo o le mara amma. Fena falafi ai. All sorts of questions come out. People feel suspicious of the affiliation of Limongi Leala and the couple here. What's their connection? Tasi ale matenu wa tu sava vali mai. Oh, olea fo ilo. Ile ma faya. Ela munu ia le ngoi taimi uma alo tu I e pa mai ile. Apakaki yang sisi fa vitauli. Oso ane I, eso ku I sisi fa vitauli. He's all over the place now. And he's been implicated as a suspect to many of these cases. It's not me. I have nothing to do with it. That's exactly what he, Leala is saying. It's not him. He's got nothing to do with it. Lalal mefai, tau loa na matua isa ili ili, mau mau tutu malo loto, ta ilingo mta upunei. Alfisila tangata, then what are you doing with this couple? How did you end up escorting the couple to the district court? Ele ko ula la fortanga ah fatu fo nyon a fia fia da nei ole a ulu fao fo le to tele ole au paki mere au kafao ah yeah well I won't blame you for that. It's that time of the year, the celebration begins for being able to achieve this milestone. Celebrating 64th anniversary of our independent state of Samoa. Well done to you, the people of Samoa, from its leaders to the youngest person and the youngest baby born this morning. Is it a tawa? I feel like if you see Wangangele. Ile afu ile independence celebration ball po ole social kaku wangila ile na ile ile talofa talofa na club si to su to si kaku ambiol agu kaku siva kasi nga ya lea le tato siva lea Le Talofa crew presents a social night entertainment tonight. Yeah, featuring my brother, the Rose Lose Domenico Malefa Ili Le Fifi Band. Tato celebrate Yamatato Party Patia. ya era ta u mai ip fiele ta u ticket mo salute mo wa o pes fu ta la bo se me va pena ah eta tu ta tu wiva ma ta fa wa fo mo lango lango le fa mo mo ya o le fa mo tuina le tutu tasi o le ta tu tu le social na e fa i le fear fear night club na o le fear fear night club i papa totoi fa fi fi ai o ya le fear fear band we have only have no fatalo fatua iluso de li pulemba le fletua le tofa ya pauli sanele ya male fletua I must say of finger when I toa the few few band the few few staff will see you tonight tato filo ye mata fa fa ma eva sale onga la kuma bakula panga xiva yo ale isa panga la to tele fa fa fine la few few oi ke lange kiskisi e mo fusfusi ma fasiva. Ah, la tato wol malolonga foi mai, fa a wau. Ia le fa soa, ele tano ava ile so, male atou savea.

yala partners lea sa fiso tai ile taimi ole la uina mai o ta vale tonga tane it's don wala tnu o yai sisi. Is there an officer of the customs and freight logistics companies that are involved in this? Eia oi tangata ina kilia ina mea. Who did the freight clearance from the wharf? Oi. Baba yane le tatu mutanga ruenga o tupe maua. O le tiute. Leo te fasino tua le te leo maumea ni matangata ia. All these people and all these characters come into play. Famangalo se leo leo auna. Manuia tele le tatu utunu. Tatu feiloa ila soa taiao. Le sisi ina, oi le ai ile tātou sauni ngā lotu, osi ngā tau langa ile sā, ile mautau sā, mō tāle tū lai whā, ya, wā avausia kāko ambio, tātou wō mō mō ile tua. Ya, ona whāpia nā leo, na tāwalunga le aso, nisi fōi o pese pesenga, au whai pese, vivi inga le tua, ya, ona tātou tāpena lō leo ile tāi au, ole aso, ngafua le aso mō mō ona masino yuni, ole a sisi ina e ai le tanga vai o le sa ole tonga o Samoa i laufanua me ele ele o Aotearoa nei i le maota o Samoa i mangele. Lofa mai le nganga o le tua e whamatala loto i au tau fina ngalo se upu ma se tala ma se mata upu sa faso i ele i atau sa vea i le aso le nei. Deanga e tā ua le malama lama i mea nei ala fesili na nae fai. Tulepa, limon, fontoyo, otou, tino, matitua. Ole asa ana fai lava ifea ua afale tausanga. Ua fai longa ole matua, ole sa ole tonga ole atunu. Ua avea uto winga nao lo so sofai. Fuafuanga le leima le alu alu mamau. Fa malulu watu. Ua tea ese molo utou taimi. Ua le aini mea whapea na whaia i utou taimi. Ma ole alofo i lea a lai. Ona ti ngā pea le loto. Ona ua le mawhaio na iai le pule ma le malosi anga. E a apa tuai ma watu se leo. I le whaatino ina o tonu. E whai o le malo lea, e le masani ai o tau. Tau te masani i le ofu, i le pule ma le mana. Tau te masani i le ofu, i le malo si anga wha polokiki, ma le malo si anga wha minsta, ma le malo si anga wha fai pule, ma le malo si anga o le upu o le vaenga wha upfai wa loa, ma leva tau sanga. O lātou lufi lufia le te mau a inga o Samoa. Wane, wa sui wa tutofi le atua malo, sui tangata si o mai lātou e whātino le ngāruenga. Ma fua sa, wa leto e whātua tua ina, ma toi fia whālongo le atunu ui seisi o utou. Talafo le nā, wa sui e le whainga malo, wa whālua na sui le whainga malo. Ai tou te pepese pe lava i le pese tasi. Ane nani, whalongo ia mori o ole nani le koukama. Koukama anga ngā whi mai. Lema na tauna sui oi aes, oina mua mua i malai whaile mea le nā. O mā ua mo mori o. Sausi ni ilungo la upor kalapi. Ia le nā. Tato wō ma mata mata ma tino tino po hai nisi o Samoa ole a awhia i. Ile a awhia imi ngi small kido. Ile a awhia imi ngi mai mio kama i small kido. Ile mea lea. Ya, wha mangalo se leo le au auna. Ulua tele tapo inga ile asuma taiao. E maise le angatu ule sisi ngā fua. Ma le wha ilonga ino le ono sifu ma le fata usanga le matua le tato usau le tonga. Le upfolfola le awhari ngā ruenga tutofi a le tua. A pedafo i o tau o tabamitina mā tua. Teitai o le tātou o tunu ui Samoa. Teitai whaale mā lō. Ia ngamau ni peau langilangi ai lau a fionga.
mani lau mea to li saveli de lau fionga ile pale mea malo faltu malo au va ale cabinet le au mamalu le malo malo na masiofo sui le fono la sui tofia lau fionga le fong of the light malo sui fong of the light ape a foi lau fionga ile sui pale mea mamalu le ainga minstar le cabinet ma sui minstar ape a foi le pale mene mamalu o Samoa. Le tu tawa ngai a wale fam sinonga. Na ufionga I le fam sinsili ma le mamalu. O wali I matamaitai ofiso o le fam sinonga. Na ufionga le pelestene o le fam sinonga fanduwa mswafa fa perfoi pelestene lango lango masui pelestene ma ilatou o fatonu ya fa perfoi le pulenga. Ole fam sinonga atoa sa mo la sunga le pali tele te malangi ya mluia o faiva ma to te tap tap o ia tupea ya ma faf tai fo ia vano le leo lo mfai ia na tato so tai e te kunolo sine ia na vai tau I beli va pe fo I telefoni va so tainga ya ia ile anga le leo le tua ya sa sa atu le tofa manino ma le tofa mamau fa foi ai ya mata upu SS o le tato fam sinong pulenga ma fa ulunga o matanga luenga le malo ma le ofinga luenga ma tu le leila tala le na fo yatu ya te uto o uto o ma mau le fulia o le ele ele ma matanga luenga faila io to fiva na kapisa mo O ye malo lo le le. Lau tau komiti. O ye malo lo le le. Wa lava fole na taimi sa au tau. Ta aloai. Ma au tau fai mai. O le fawaya wale mfayona au tau o esi. Ae loto al tangata e fia lu esi wana ilo lona. Tulanga. Ua mana umia le atunu. Uma teita yole malo. Wale atoe fatu tu ina foi au tau. Yeah, men la leno vet. Si dielo tu mari volunga baian. Paulo io le temi su ye se tu la fono. Ma toi fatto wino si si uni. E le ta mo mia le toi fatto wino si si uni. You just walk away. Just pray and walk away. Ah eri Devonado. Just pray and walk away. Ya na u mala ya le mo le pisa. Tato feiloa I le aso sa aso mnei, ya mese fwe mle aso ngafua. Tato wosu ele pesele ya tu savea tato te tauma vaye. Ele ande ya fiafi. Always and forever, recorded by le ato savea a few years back. Ya ole a fatmanu ya tuwa ya tuto umailunga ole apia folinga ya mese fwe. Or the YouTube channel, and all of our beautiful people celebrating 64th anniversary of Samoa. Always and forever, by the Atolo Sevilla. So, if you are a lot of telepo.

0: My lungle app for ringa, or if you're listening by radio, yeah, only person I will offer at you to Malava. Yeah, you're not that old, Tammy. Yeah, well, let Tammy Lulu Limaima, Fama Vaya, Walewa, Wa Uma for Isse, Volcalame Factor Valine Yaf Yaf. I'm a Molly at Twilight and Anna Five Taylor to Uma Lava Sako Mini Mai, yeah. Sunga ya ram lumboa peona taina le pesele peona tal sanga mayai tu pulanga e faka sa Australia mamolia toi lo fanga pa pena foi le sunga ya miu e famosa ya baoliko yese tu solo fa foina tanielo ya amalitato tai ya se manu Se o ti Simon Matafai. Ya, ua, umo foi, se au nangre ne yafiafi, ai tu natu le avano ile sunga ya sultalei, ya wana itoi upu ma, upu hababai. With some final words, as we conclude this evening, maro nganga falaro.
1: Ya, maro faftai, maro foi sa vrono ne yafiafi pen, ya. Only be in my foil at 2 or 5 minutes, but be a foot up or column in near Fiaf. Turn to 4 years later, Taufail of 4 years. Lingata yellow for Anga, if I be a foot tower near Fiafi, my poor woman if I look 40. Yelling at a foil half time or more. A tour on the Olan Pupingum land, the long of my love of 40. I'm tangled never yasso, yellow 5 minutes, but we'll never yasso, yellow farm, my lang and leave their tour. Patalo fat fo ila ne fiafi wo mai masani ele ngat fo ile a inga ya peona e fonga fo ia mi feel a mosa ya ele ngat fo ile tu pulanga e fa kasa ya fa pe fo ia ya ram ya ni si fo lo fa anga moli moli tele atu ina yo a inga yo stali tu sai fo I fa mo mo ya la le mali uso tatu tinad ba ya so talu wai Ya moli moli tu ai ya wa mai senga fo in malo fa anga ya ye pelenga fa ma fa fa no le ya ti ta to ya ile nga tu fo ile ya moli atu lo fa anga e ne suma fa fa nga ngo pol tai tai le kali si ya yu chi suma ya po ni dasa suma fa fa nga ngo in dol poni ya ile nga tu fo ile ya le kali si me tu tisi ya sa fa pe na fo ona Fatau nu ina aile fa moe moe ne ain. Mi iele atua I mea u malaba. Iele ngata foile moli atu lo faanga. Ia la ina mpa anisa. Iele ngata foile a cheni samuelu. Ia fa pina fuena mafuta mele tato po kalame. Faftai mo mea uma. Faftai lea ngalilei. Iele ngata foile a. Iele usea palolo. Mal faltu ya akinese. Usea maini. Fa pia foil faltu ya efa manufualo. Iusfo ya salama rosa. Iele ngata foile a. Ya onisio a inga wo mai masani ya yai fo ilman via mal fa malo longa le tuol ne fiaf mi se ngata fo le ya lu se atu loma tu fine ya tailoa ya ale tu fine fo ya mo ya talia mal le to lo ya ponia wo mai masani a inga ma wo i tu to no sa mo ya so se mai nga o tu ya ile tatu po kalam ya yai man via le tuol le atu le so sa patia tayao Ya linga te foi leo la to uma o isa lo lo foi fo ya ma va pena o nei tato maftang ya va pena o na talo fa manuia tu ya te oto lo sai foi mani me mo foa ya linga te tato maftanga ya ole vi inga la vai foi le tua ya le fiafi ya ole a foi se upo sala ya la pena o na la foi no le aina ai fa pena o na fa manuia le tua ya ni sine o mana onga Tuina atu pea li tatu kulupu su sunga I fafenga inga. Ia tatalo mo sunga I fafenga inga Pastor Fretti tole a fo. Nengata I lea tina ia lua iwa leo lipongi. Ia o kina niko pulou lo tata otolia si o loa lea taua I mauta ngase ngase I Australia. Ia mana tua fo I ia lfaitua ia Rupi Carlos Tanu. Pape fo I lea tali ia Terence Pauli Timaru. Ia fa pena o na mana tua I foi lau te talo le nea fiafi. Tuisunga fafia nga inga ili ngati fulele ministry ili running with fire. Ia ia ili anga leo lia tua. Ia manuia fuli tato po kalame. Ngati fulele timo le koko samo yushop. Ile sunga ya se umanu se woti matafa. Ia fapia fo ito fafine ya ama Felicia. Ia fapia fo ili tautua falea wa. Utama falea lili. Ile sunga ya Benjamin fui maono. Ia masulo tala le tawafanga tuloma. Ia maifalea lili. Ya sale lua ili ya mfangali ya ngata fo ile sunga ya pen ya la fonga tu la veia ya la una la fanga ya male meolo fa pena ona ngo matai ma ya ta ya manu tele ya ongo le investe ma fa ungo ni ta sanga ya lo fa pena no fa wa peta por kalami ya ma wa pel fa malu si au lo tele atu ya ingo wo ma masani su sunga fa fenga. May God bless you all and have a great night. Don't forget, ole lotu tai au. Remember, only one Sunday, we have to go and praise God and lift up your hands. Only the day you go and save God. Ya, amuele tu e malo longa ne porta po inga fo ia le si oto o lua. Ya, mana mea marifa nab. Ya, amue lotu te pale au, say pepa. Ya, fanga tu ilomba. Yeah, may God bless you all. See you soon. Yeah, we'll be in Nepal.
0: Maro, maro faftai. Yeah, oli atole fa maro mal faftai la suma. Suma le fai la ngole. Talle sulu talle tu loma. Faftai tira lava. For co-hosting with me this evening. Faftai foil tato super sabon kesa. Tato mahuta foil ni yafi yafi la tu umalava. Aulo fa fonga mai rungole. Ela lungo ala leo poi la to fo yo ro mai mo mai lungo ya pi folinga mo mo le to ai lo fanga al por kalami ya ro fanga yo ai nga pion masani ai yo ma tua lo te mama lo tina uso ma tu fa fine la to o malava tau songa uncles and aunties nanas many congratulations as well to my nana Fonga to the Tufunga, Lesa, Fau for I think last week or the Vasule Lene, ya Lesa, Faye, Lota Fau Unga, E. MIT, Lemma, my E. I, the Eletua, Alofa Teleatu to my Nana Luisa, Chen Pew, to my uncle, Tupe Chen Pew, and my auntie Alofa Chen Pew, and all of my cousins, Hope Faith Laval. All of my nieces and nephews, Oka, Oka se tok tele oto, I honor le taimi, ya, alofa tele ato, mese foi la ato, lo alana papapa au isi atuno I fafo, pe Australia, ya, Anko Sione fafua, and my auntie Pule, male ainga, tena ne foi la ato I Hawaii, ya, mantu foi li tina, ya, And then Yvonne, yeah, my land to Umalava, Isatun with Mamao, America, Alaska, Oka, Mayo Samoa, Isil Teleo, I said him Telefo, the Alofa, Eril Mafta of the Ainga. I Alofa Telat full tattoo team, a Coco Samoa user team, so Tata, yeah, Simandu, Sioti, Simon Matafai. Ya le na to fa longo ye il temi o sola ya mesi foi le to fina ya Felicia and ama va mena foi man to foi si to fina ya Sylvia ya ne iwa telefoni si tale ne ya fia fi se se mewa le to tauta mali to fa fongo mal to silsila ya Abi malu ifale portual taptai asena tu yama. Manuia tele leva yaso ole ngangana Samoa. Awe ni itato matamuli itato ngangana, awa fo ini itato maa, il tato nganuu, pol tato ngangana. Be proud, be proud. Tu salawa peta mfo ifato ilalo inai oises. Awa ni mingoili, awa peo ta awa tama fale alili. Le mingoi ya sisi ta ono le mautu pe olman Samoa. Pi ya Samoa ole a loto toa. Ya te wa fa wa pere la unga. Ai, Manuia tele lava malo longa nei po. Manuia foi sauninga lotu taiao. Manuia foi le baaso ole ngana Samoa. Manuia foi le aluatu ile fa manatuina ole onos forma le fata usanga. Talo na tuto tasi. Lot si o tatu atunu o Samoa. Ila songa fua. I man be a tele lava malo longa nei po. This is Ben Fuimono signing out this evening on the Koko Samo Youth Show, Tasilima, Iwa Tolu, Amo, Awenengalo Amo, Manuia Tele Nepo, Soifua, Maya Manuia Tato Fayu, Ile Tatalo, Aleli.

0: Koe tai miko toi minite hong full mafa ki he fitu toi minite tafa ki he fitu pe a ko ta ata e tau lai nie I he tolu fitu fitu ta nima hiva tolu tolu fitu fitu ta nima hiva tolu fa mole mole atu ki a sela fil mo hala ku toi ki motu hia lai nie ko le atu pe sela toi kata ki pe toi ta mai pe kata hoko atu ki lai nie ku hoko ko pale tua
1: Pale ya pale tu atau mau pompong sa koloa atau lawa.
2: Yo malo tau mai cepat sa os ko ni fai fai kau tau tau mau tu ya fa malo ke ni tamai bani ni yang apa tan lele ngai kol ngai ngau ko si tu kuang rahma. Ula mai tu mau ti anong ma si mari tu ngai mama ko ni. Tapi fok muka malo atau pe kat ekor si o pa tokon ni mas fai ngai ngau tu pa tu pa dia tokon mai ke si ekonoma ekor ni nak si ekonoma mai ke mengai fai nata ke ekonoma mai fai nata apa nai kai ke si mau ame kau tu kai mini ko fi mari ai pe monong mo fi fi kai min ko kai ke ko tan ke mai mau te fi mari monong a ko ai pe ko si Kola pe pe ki fai mai pe ma akwa lo tu fia ka mai ki famil ko kau ka ngai maman ko ni asi fai nga ta ka si no pe ko si pe au mo ngai maman ko ni te ni ke yo ko ho ko le ya pe be se lo to a ka pe ngai fai nga ta pa ko ku ke ko ko lo a mo la ta ngai fai nga ta ko ku ke pe au mo ya kai min ka ko ya pa ma lo a to ka wa ka pe mo pa ma lo se ni to kon mai ko ba ki ta pua Uma wai pe no nga mo tie mare ka ki pa nga mare o ma wai pe no nga mo tie mare ya ko ni ta ko ye pe ki pa ke ka ki lo tu ki a ki ko le atu ke pa nai ma ku ma lo apito
1: pa lo apito pa re tu atu pe ke la wai ko fo la ko ki pa ya ki a lo tu sta i o hi ko e o fa o tu o fa inasia i o mo ui bonu ia ka ko e tangata ko e Woi kai fo ye fa kau kau ai fa kau tua mate pe tu u i hala oi kau fai kovi pe no fo i no fo anga o ha manuki ka ko lao si o va ai ne mana ko io ke lao o na o ko ne fa lao lao loto a ho mo po tu a fa ta ya nga ia pong pong i fa koloa tu u ta mai ke mata fanga isa ki he tau mui o ni ma imagina Aho whakao si eo tua. Si o ke vahi hala e whono ngā whakataha pe am ho o tā mai o eiki si pāre tu a. Loto pe u bonu e hounga ia ka koha hounga ia. Tā lunga mo si hova kai kau ia he aho kini. Koe kau ia aho eo tua. Mo e whakao si ngā o eni ma imahina koe loto pe eo tua. Whakalangi langi. Whakamalo atu ki a Fiona kou I ko tauhi. Ki ku mua mai a e ao pia mutu a e whanonga lolo e mahina koe. Tua koe whakamo ni e. Tolo nā tu e ngāhi whaingata a. E sino ata mai te amoe laumari e kou I ko e kresi a e a Fiona. Whamo ni a e ho tā mai o I ki e o tua he aho tū koe ni ma e mahina. O te unga a noa ho o kere si e o tua moe ne ngāhi me a. Rea whakataha pa moe sa me a ho koe o tua. Mono I a ka ho ki nau tolu whalala tu ki a te koe. Tu ue nau mana ko, tu ue nau toka ngai a te koe. I kai ke tō no, no ue nau ngāhi me a e o tua he usi unga a noa ho o kere si ma nau tōlu. Maulo tu whatahai pa mō tā mai o e kisi pāre tu a pai a tu ke a fio nā no ki I whāmiri e o tua. A fio hifo ki he tau tā pa ho tā mai o e ki fo ki tau lā ki he sino a ta mai mo e lau māri. Ngā hi whainga tā u ke I whekū ki mo e ne mo ui e o tua. Koe kore lotu e pong pongini, whakatau maringi mai ho keresi, pia ma whao mai ho tō kubwala mai te eo whaa mo ui. Ai ngā hi whainga ta au materi eo se kuki mo tā mai o eiki. Tā pua ki mai ansi pāri tu ae a honi o tua, pia mo se ao mo tā kaua pia moia, o lau I kuonga pia tai ngāta, klarisko alo kāko mau whaa mo ui. Emeni. O falahi a kakoi pāre tu a o ke ke mao sāpa te rei ke a hone.
2: Iro. Malo pito fai fai kau pe malo senori fai si ofa malo.
0: Malo pale tua ofato.

0: Ko e taimi ko toa minite hong ful maa fitu ki he walu. Toa minite taa fitu ki he walu ka tau hoko atu ki a Luisa Poese.
1: Well, they are Luisa Poese, tau maa ue aho whakakoloa, ko sa pa te tuku o ni maa. Ina, balo e tau laa.
2: Alo, lelei.
0: Ia Luisa whahoko mai kou ke he ea he taimini.
2: Ia. Ta se tae mua e aho ni tangata e sai se kau e a se a whakoroa koei. Pa more more pe ko kore loto a pena aku mo se upu. Gai kau ngā mea kau maasi kau taure

0: Kada ka faka fanga I ma oni oni ma wa si la pat fra o si koen a mo le mora sai se ka ko ko le loto a pe bu ma a ko mo si fa na u ka u ma sa se ka si ku ai ka u ta ko to ko ma u o fa nga u e mo to ka se la te a ka te fo ke a me le lo la la tu Se kau mo faka mo puna ki a stereria pa te foki toga. Kai uma a, mai se kau uma usita a koto peo. Ta tali peke e ki me ko hare tutun ka ma tolu si kau fai gata i a koi sa se kau. O kai to ya ha me sa ki a farala ko a hapto nai te. Mai se kau ko ia kore lotu a tu ko ta tapa pe sa se kau fai me mua ufie ma tolu. Ma abana ke ke ba wa ke ta la ga no no ba ke fa pe ka to na ke taxi ma foro ga fa se ka ko ya pe
1: alo alo apito uisa po ese au ka frata pe mo ka nga fono nga nga ka nga mi a ya na ke o tua halo to pa sta in mo pungini la we fol fola ko ni ke fa ya ke ta lo tu ka e uma a O tau ilo, ilo ngai kakai o ku ofa ki o tua. O ku whengawe a ki ai mea kotoa pi e maanau rere. He koe kakai ki nau tolu ku o lui. O whakata tau ki e ne tutuni. O tua ku mau whakato mape e hio au whakata. O si ilu isa po e se. Kau maai kau toka vai vai. Ngahi kau ngā mea e o tua. Toka pepe mei api he muhe ngai mamahi. Ka uhuku atu ai toka ngā mo e laumari e ki hea Fiona. Whaka mo oni whakataha atu ki whai to tonu, whai me si ai a Fiona e fu. Mahi na lolo ai hala whono ngā. Mautu uta ai ki he aho tuku ka koe sāpa te tuku e o tuku. Hunga ia ka koha hunga ia ho mauloto. E fu opa pe I fau e o tua, ko ke hanga o kumoa ki mau tolu, ka e tolo imo ki unu e mau mo ui o kawai, he a o whaka o si o ini ma imahina. Hala hale a ia e mo ua, ko e loto pe e ku fonu e hounga ia, ka noa hounga ia. O tua ko e mau whaka mo o ni e, o ku whenga o e a ki whaka taha, a lere ia e a Fiona, Mā ki nau tōlu kotoa pēu ku ofātu ki a te koe. Koe laumari e ia e o tua ku whiringi a ki mō whakatau maringi o tua he te ofa aki. Whai si lui sapo e se hono whakamatala e o tua e mana tua e kaunga pono ngā mo si ngāhi kaunga mea. Si maumi e o tua ka mātua kāsi pia pehe ki a mere lola. Whapitai atu e o tua koe kaunga whanonga si whakai ai aki te poupou aki. Whanonga a ngā moe tutupu ai mo uia laumari e maulotu pe. A tōtō la āku whai e o tua ke tō halangi e ku tafito. Whamonu ia mai toi tāna ki mai mo ngāhi aho e o tua. Te pū laumari e maho ni oni. Whaulu mai o māma ki a tiki nau tōlu. Rotonga ai taimi koe ni. E whakaana wae ku o pau e halaia koe tatari ku whakatatari pia ke taimi pa moe houa e a Fiona. Whakawhitai atu koe ngahi talaloto maari e pehe. E ngā ue la maari e a Fiona ku ne whakaloto lahi ai ki mau tolu e o tua. Tā pua ki mai si Luisa e o tua. Kama si whanau moe whamopuna. Kau toka vai vai kotoa pēo whakawhia ngai mā oni oni e o tua. Iri o kotoa atu ki nau tolu he orita whei lau lau. Pongpongi whakakoloa koe. Lau maari mā oni oni kumoa ki nau tolu. Tau maringi mai ho keresi o whakafono ki nau tolu he aho tū koe ni mā imahina. Tua mō mua pēr tau whi ao. Langi langi ke o outaftaha pē ia. Klaisko alo kāko mau whamu ui. Emeni. O vai ke mau maho sa pa te lerei lupi sa po e se pia te eki kama maheni. E
0: ki fai se kau fata wanke e ki e ne fo aki fa pulu pulu aki ko e ne kere si ko e fatungi a fai ngata au ke si e fu e si a o falahi aki a te ko e mu fa amiri.

0: Koe whakamanatu ia kuo whai he punake I he pongpongini, whai foki eiki e o ngā ue ki ao, na amo le tai ao ngā pē, ho ofa pe he whau. O I ke ukumi atu whakaha ai hala, ki hokulau maali e ke mau ai hoi fua anga. Pea wongo I e ai tau ai tātaa, o lawe hokulau maali e, mo I tai ngata. Tau whawhita ia I he pongpongi, whakoloa tau kawai he ahoni. Lawe I pe he polo kalama, ulahi ngahi fie mau lotu, kia en iku me a mai pe, ke ki lawa telefoni mai, ka ku kau mai pe, whanongo mai pe. Pea koe kole pe, ke he tanda ki whai whekau, ke ne whamol mole, kai whai mai ha lotu, u whaloku fua, lotu tāpuni, tau polo kalama, lotu hufia e pongpongi ni, mana tua I pe, si kau whai ngata ia, whakasino kotoa pe, ngai whai ngata a ke he ke he, whai kai loto, whakai sino, whakai ata mai, whakai paanga, ngai whai ngata a ke he ke, o ku a fia o pe o tua, he tau ngahi kāwenga mo tau ngahi mawhasia anga. Ko le ke tātai whaifikau, ke ne whaosima e tau lotu e pongpongi ni.
1: Pālo, tupe ke tau kau whakataha e whaosinga e tau maunga keres lotu hufia e pongpongi ni, pa mo e wholwhola koe ni. Whai a kia e tau whawhitai. Pea koe hai, hātarea e whai ki he ngahi me ani. Ka pau kaua e o tua ma tau tolu, pea ko haitu e ta ofi mai. Ko haitu hataha tene motuhi ki tau tolu me he ofa kalaisi, a mamahi, a whaingata, a whakatang, a hongi, a takape, a tūtā maki, a heretā, o tua, ko e whehu I e o tua e whakausinga ke maunga kreslot hufi au ni mai mahina. Ko hai hataha tene whakamāwai ki mautol. A maupore ki ngāhi whaingata a, ko luki ki a teki nautolu ku taha peu ki ngā ia. Ko e lotoloto ngā e a fiona he mauwhanonga. Ko ia kutua e mauwhalala, ko ia ho mautauhi, ko ia ho mauwhapanga, ko ia ho maumukui anga. Oi fasta I mo fra malo ia e o tua sa pati tuku ka koe aho tuku oi ni mai mahina malo si su ho ofa ko ia nai lolo tonga e mau mate he vanu e anga hala ko ke pekia fra ma he punga kolosi e uhu I mo kilala haki ki mau tolu ki mau laua pata mai ki mau lau mukui tai ngata o mau kau frataha e o tua Maunga kresi lotu hufia e ahoni, koe mau ilo, kaito iai. Hawhala ngai e tau tuha, koe toko tahape. Mau lotu a eo tua, hapai atu si ngahi, whamiri kotoa pe. Na moe pore halafono ngā uwhikuki moia e aho. Ki nau tolu teng hia, koe uhi, koe po uri, pa moe afea e maoni oni. Ngahi lotu whare whaka whamiri. Si ho vahe koe taimi whaingata a, mau whakahe mātā tu mō hoi atu ko lau maari e. Whakatau maringi mai ho no ngā mō fie maari e kūmea, kūmoa ki nau tolu e o tua lolo tō ngai taimi whakahe heka si ngāhi o whaanga. Lotu pē e o tua, tāpua ki mai ki nau tolu koe mau amana ki e utu tāwhtaha pē e ia te koe. Koe kemo pē e o tua te mau toi whitaulaki I e mohui taingata. Mau kau whakataha e o tua mo e ngāhi lo te whare kuma. Mā lāri mo whakawhie fia e ngāhi maka maire o tua. E a usia e ta umo uia e a fiona. I kai ki ngā tāi ko ngāhi I kona he mala e o e a ko mala e. Whaka ekonomika pe whaka sosiare o tua mau rotu pe. Kumoa ki nau tolu ko e mā lāri mo e whakalāni langi mo e whakawhie fia ko toa pe whai. E whakalāni langi I pe. Ai kau mai ai a Fiona ko ia malama I o I kuna e ngāhi I whatongia. Maulo o tu whakataha e o tu hapai ma te kāki atu ki a Fiona. Ki nau tōru ke I whai ai whawhalala. Tu ki tuki atu ki mata ai whai ngā māri e nofo e whanua ko e. Ke to kai ma ananga e o tu ai hohoi. Kāwa mu ai mata pā e whai ngā māri e o miha whai ngā māri e ko uhi ko e mau kautaha. E ko speri ai a Fiona. Tua e whai tā pua ki mai ki nau tolu kotoa pē. Mau kau whakatahe a tā pia moe au pē mo ki mau tolu na e lāwai o tua au kau he lotu hufia e pongpongini. hanga tu ki a fiona e tua fa staula ki mai ki nga si mau i viri hono ko toa pe ki nau tolu si ka unga ue o tua e fa ma fola rea fa pulu pulu a ki ho kresi mau me a lava e tua ki mau si kau a ki ai ko sperio e a fiona tua mau hanga tu ki a fiona ko e ahoni mohono fari unga ke tau kau pe pa mo koe mua mua pe a tau fi ao Kresi o tau iko si su kalai si o falahi au tua koe tau tamai si o kita moe lau maari e mau ni oni no foi e muki mau tolu kono kotoa pepe o nga hiri kai fai pio tai ngata e meni.

0: Tāpuke awhio, ae o tua mawhia tau lotolotonga. Ko lei pe ke hufanga te ngai tala whakatap ko toa pe ko au whakea te polo kalama. Kai atake oa te polo kalama ai whanau o Iloa, ko I whanau makalaisi. Ko ase no lita pe ko whiewhie pe whanau. Talitale lei, talitale whiewhie, talitale to maa whana ki mo tolu he ahon. Pe ko whakaamu pe ko mo a whanau neonga whoki ko e ngai ahon ko alu ke ki toe ki momoko ang. Pe ko tui pe ko ke I tau tau pe tau ki whanau he pongpongin. Whakaamu pe e maa ve mo a mai o ma uma etau taimi ka I ahoni tau famanatu foki ko e sa pateni o etau tai o tua pe aku tau fiefia pe a fonu tau loto I hunga ia tu ko e fafeta e pe mo e famalo mo e kololia ke tau tai o tua ko e ui ko e ahua koloa ko e ni lahi ngahi whaingata a kehekehe whanau hoko I he whonua mo e atakai I tapa kehekeho e tau mo ui ka tau tuku I kololie pe tau fiefie pe tau whawheta e ahon ko e a umayeni ki he sapate whakaosi o me ko e ahatou taha eni o me pe a ko e ahu whakaosi pe to e sapate whakaosi eni o mahina mahina de tau whanonga mai ai ko e mahina o family o ka mata aki ho mo aho whanau e sapate ko vahe I mawahe ko e sapate iloa ia ki ngi sias wesiliana sia sapate o whakame ko e aho ia o whanau pe a umai tau whanonga mai ai wa umai eni ki e sapate whakaosi mahinani ta tau hili e whakame mo osmea I pe hoko mai ki sapate whae hoko mai ki sapata mai pe tau whanonga mai whakamanatu sapate o pentekosi pe ihe ahoni tau tapuni ake mahinani whakakoloa ke tau tolu ko e sapate o e tolu tai o tua whafeta e tau lau maalie ki tai ngata ki teia ko e fukoloa mo e fufu unga munu mo e tapuake tau lawe I he ahoni tal tal lele ake ki mo tolu ke tau whanau tal tal lele ake ki mo tolu whanau ke tau polo kalama whakamu pe ko mo a te uteo ke tau kau whakataha I he ahoni pia te kai ke whakawa te tau laini telefoni whamalofo ki ki he sponsor e polo kalama whamalo ato pito ki he makapuna o sene tavo manukia pia mo mele seini manukia whamalo lahi atu e tokoni whapaanga o inase e whanau I polo kalama whanau makalaisi ko e whamalo lahi atu ke he makapuna sene tavo manukia pia mo mele seini manukia tokoni lahi whapaanga ke tau polo kalama mo whewheha ke I apina whanau Amana ki pek mo ma upe ai wilele he aho ni neo ngoku mo moko ange ka I tau whafeta I foki ki kai au pito ke mo moko ai ofai o tua kia ki tau tolu he taimi ko ni ofa ke tau tolu ma fana ma upe pe a kulangi maa pe a tafitonga ma upe pe a kutau wan wan wai hono lelei ino fie fie ono monu ono tapuake tal tal lelei aki aki mo tolu he aho ni ki he tau polo kalama o ku ki whanau ku whanonga mai ke le tio he pongpong ni whakawhi ki motol ke tau kau whataha e tau polo kala ma whanau ma akalaisi whonga te lawa kau mai ko o telefoni mai pe ke tolu fitu fitu taha nima hiva tolu ke tau telefoni ia tolu fitu fitu taha nima hiva tolu kau mai ke tau polo kala ma wai ahoni ka te tau klosi hanga tonu ai pehe ke tau laine telefoni ke uhi uksi tali tali mai Elisabesi lute matapa mi tonga tau klosi he ki tonga eiki ki a Elisabesi lute matapa malo e lelei lute
1: malo e lelei sonolita
0: fefe hake I tonga ana
1: tai pe malo
0: mafana ang I tonga ana Fa malo lahi a tau pito lute ke I whenga maali e ke kau mai me I tonga e I kena ke tau polo kalama fa malo atu he tatali mai pe tali tali le le koe mo mau ofa atu ke hakoe ka o atu whenga maali e maao
1: malo fa feta ke ki e tau a usia e sa pate whaka os o mahina ono nima o wafe wa ono tau lotu e ksi hova koe o tua na ke a fio talu me mua tau potu koe si tahau, ka ke manatu si o whanau. Ik tau potu koe ta mai, ta rai rotu o kua whai e mi. Ta me te awa tahaves o aki ke ua. Te uta ngā ke hukumata ke ngai mounga. E hau me whai hoku toko ni. Hoku toko ni o kumea si hova, ai ana ane ngahi alangi mo mamani. Te awa maalia ngai sāme. Mō mawawa ke o tuae, a ngai whonua kotoa pē, Tahua siowa ake fie fia huu kono aamu kai kaila. E ke mau ilo mua ko siowa pekoi otua. Koia nane ngau ki tawa pe ko ki tawa o ko ona. Io, ka kakai a ana, ko sipi o kune fafanga. Mo hu hono ngai matapai fafetai. Hu hono ngai lo toa mo ono hivai. Io, mo san pe ia faka maalo ki hono wafa. He ukulele a siova o ta ngata ne alofa. Pea tu umau e ne foka wa ke tok tangata mo tok tangata. Ngai walo a ki ves walu. Ka te mo maa pea maalohi o kahifo a lau male maa oni ki a teki mo toru. Pea te mo hoko ke kukau faka mo oni o ika i seu sale mape ka i si te katoa mo Samaria. Io o au ke ngata anga o mamani.

0: Tau kau fata pe pe mo e hiva e pongpongi ni pe kau fra manatu mai e Filipai va e fa ves fa ke kita utol mo fie fie e eiki ma wai pe I o kau to ayatu mo fie fie ko ki vesi o mo fa lau ma mai pe mo va e va e mai mo fra manatu mai e tau polo kalama pe mo ni pe hiva e pongpongi ni kono to tonu I ke tau kata ke tau hiva ke tau lele ke tau me ke tau Ma va va fie fie ki o tau atua I he pongpongeni, I he ne mesi, ka I whakakoloa ki tau tolu ake mo ui o tau kāua I whainga maalie, pia mo e tāpua ki hausia e awhaka osi, pia mo e sapa te tuku e mahina I he ahoni. Ko ia whanau, whai aki e tau fie fie, mo e tau mavava ki o tau eiki, ko hono totonu pe ia tau me e fie fie, mo hiva, mo whakalanglangi ia, mo whawhetai ia te ia I he pongpongeni. Tau foki mai ki laine telefoni ko whinau mafi u tali mai. Mālo e lelei whinau?
1: Mālo e lelei senorita.
0: Whewhea ka whinau?
1: Saipe mālo.
0: Mālo whinau si a pongpongi pe mo e lava o kau mai aho ni tali tali lelei koe, hoko atu ai pe.
1: Ia, mālo e lelei senorita ko kina o ko whinau mafi. Whakawhetai ki atua I neke tauhia mo ki whamili. Umawa o mai ke sa pate whakaosi o me wā whewa anō. Te awe sā me, mō mawawa ki o tō ae a ngai whanua katoa pe. Tau hia si hawa a ke whia whia hū ki ana a me kai kaila. He ke mō ila mu a ko si hawa pe ke o tōa. Ko ia nā ne ngahu ki tawa pe ko ki tawa o ko ona. Ia koe ka kaya ana ko sipi o kune whawhanga. Mō hū hono ngāhi matapā e whakawhetai, hū hono ngāhi lato ā mōno hi vai. Ia mō san pēia whakamālo kia no huawha, he uklelei a si hawa a kutaenga taini awa o wha, pē tō mā o wene huakawa ki e tō tangata ki e tō tangata. Lōma mahe ono me sunga fulu mō I tātā, he koe mate nā ne whai, koe mate kia ranga hala o tō tātō pē, Ka koe mo ui o kune whai, koe mo ui ki o tua. Pehe fo ki mo lau ki mo tolu koe koto, mate ki anga hala. Ka koe koto mo ui ki o tua, ki ho mo tū I a kalaisi sisu. Ka le tia vai ni maa ke sua me wa tolu. Ka koe fua e lau maalie, koe ofa, koe fie fia, koe melino, koe anga moko moko, koe anga ofa, koe anga tonu, koe anga falala, koe anga kātaki, koe anga whakamau mau. O koe kai halao ke tau whi ngāhi mea pehe. Lote vai u. Ngā ue wa hewa me sā sā mai whānima. Pea koki nā tau ko tā pē nā e tui nā anau whāno ko whakataha. Pea nā anau mā to aki mea taha. Pea nā whakatawa tu hana o ngāhi to whi ā mai ngā ota ota. Mana o tufa ai paanga nai maawai ke kakai kehe kehe o whakatatau ki e nao masiva. Oku a.

0: Loto, ma faka fetai atu eiki ho tataki e mawhono ngā o mawa usia mai a shāpā te faka osi o ni mai mahina o i tauko eni ma okei kole kekekei tataki e mawa i pē e mawhono ngā mo malu i ki mautou me fili Aaron.
1: Eko eke lensi a eiki ko siso karasi o falahi a otoa ko e tamai feohi mai lau maali e ma oni oni ke nofo ia ho ofa hia te ki mautou O ona hili ka fai pio tae ngata. Amen.
2: Pehe pefo kia ki moutolu. Alifileti ikuna mo ui helotu. Pehe kia savelio amanaki melie helotu. Pehe mo leoni mo ui helotu a kau ola. Fa malo lahi atu au pito. Fa malo lota honga kia ki moutolu. Ie tuku taimi ka mo kau mai he ahoni. Mo fai malanga maalie, mo e hiva. Pehe ako utui fie fia. A fia mai ai otuako e tauta mai ki helotu. Ko hake hi pongpongi ni faka ai atu. Mo ngai fie mau. Pehe mo ngai faka amu kwa toa pe. Fa malo lahi atu. Pehe mo e tala monua kia ki motol ako ku fai peke kawa tingai proklama e fanau mo e lauto hi fasa pate ahon tawangi ke hoko ai peia ko e mau anga monu mo e tapu aki maki motol tawangi ke fai tape kina fa monu ia ma wai peki motol e eiki o fala hi atu ke ki motol tau hoko atu ke tau laini o ku hoko tal tali mai fanau matapa hoko atu ke unga dea junior matapa peke a hoalotu si i matapa pe motu pouni niwa matapa. Malo mulele unga tea hua lotu pia mwetu pouniwa.

nge pego e fa manatu ko fai mai he hiva fa o se kita pol kalama e pong pong ini si su pe ko mo oni ko si su pe ko hala ta ke tonu ki hembu ita ngata pe ko ia foki ai mo ui na ne ko mai pe kia ki ta ma mo ui pe ki ta ma o la hi au pito fa ma lo la hi tu ke ki mo to lu fa na ko la va ye ta ta mi ke a honi pa ma lo atu ki he ula ki telefoni pe ki a Elizabeth si lute matapa pe a mi tonga wa ki ta telefoni to ki o si ki a telefoni fa ka o si ki a moli mo he tu po fa ma lo la hi to pito ke ki mo to lu ko to pe fa na o I he fa nga mali ka mai a honi vai vai nga I koloa te wa ke ki mutolu mo ngai matu aka mai ngai family apina ye no falo to lahi mo no faga ai ai pe mo no fa mana ko ke ki mutolu mo tokanga foki ki he ako ai toita pu pe mo faga ngo ki ngai ako naki ai toita pu pe ko no totonu pe ye pe te mo ilo pe no le lei o tokanga ki folfola yo tua ko ia fa na ko te ta fa aki ko la ba ta tai mi ka ta mo nu to pe ki mutolu to ngai ngai pu kala ma ka ke ahoni ta wange ki mo ma ko to sapate fie fie pe mo kles ia pe ake faita pe kina ki motolo e ki mo famono ia ye o mo kaha o foki fa malot ki ngai matu a si ka utahi whanau ka mai ngai kui ngai family I ngai ako lelei pe mono whakava e aki ai mo ui e whanau ono langa I he makatu unga pe mo e whakava e tolonga ta ingata ka ko sisu klaisi pe a kono totonu pe ia ko ene fulafula ko ia te tau mau mamai pe a ko tau mau mo uiai ko ia a whamalo atau pito ka o meke tau prokalama he ahon pe efo ke whamalo at ke sponsa e prokalama ke he makapuna o sene ta avo manukia pe mo mele seini manukia whamalo lahi atau pito ke a ki mautolu toko nahi whapaanga ke prokalama whanau makalaisi o fatu.

Kau hewa ia a e lou o liwe ne nau o atu e tau himi ko ia, himi tolu noa taha e toi himi e si aswe siliana tau ataina o tonga, e ki sisu ofa mai ke ulau maalie o ku kei vai vai mo loto mana vahe. Ka tau hoko atu ki he himi o ku hoko, himi o ku hoko ofa ke onga tu himi ko ni ki waiheke, ma e ki family ko ni o atu ia pe amue talamonu ko e whakafeta i pe he ofa hulofau a e ki mwene ke lesi tai maali ai family ko ni ki waiheke pia whamalo atu i hengahi whatongia kotoa pe i he community whamalo atu i he poupou ki ngau e le tio mo e kaumai ke tau polo kalama o atu e ofalahi kia e se ta fungani tau pe he foki e ka kalolepa fungani tau pe mo pe a wafi fungani tau ki waiheke ofatu ki mutol mo e talamonu atu tawange mo mauha aho kufonu i he fiefia aho kumohu i he nekelesi aho ku fonu i ngahi tāpua ki mo ngahi whakoloa a mo ngahi koloa whakaitaniti a eiki e koe koloa i aku tolonga o ta ingata koe koloa i aku i kai kai haasia e he kai haa pe kai he ane mo e auha ka koe koloa a whakaitaniti o whake mo inasi ai tala mo nua te ahoni pe mono ngahi whatongia ko toa pe ma lo e kaumai ki he polo kalama koe watu e himi o kuhoko himi hoko watu ia ma ki waiheke ma au ia e se ta fungani tau pe ke ki whanau ka lolepa fungani tau pe amo pe a wafi fungani tau o falahi atu mo e tala mo nua tu aho fie fie mo kres ia he ahoni.

tawange neongo atu ai himiki waiheke ma awia eseta funganitao peke kifanau kalolepa funganitao peamo pe wafi funganitao talamonua te pe aoni pe mono ngahi fatongia tau te fito peke ngahi hoalot ngahi mawa kelesio e aoni mawa sabate fiefia pe amo mohuta puaki toe minite hongo fulu mawalu ke hongo fulu toe minite tahawalu ke hongo fulu koe himi hoko himi koe ni faka amukia ya sione amone hema ki he te au tahafae himi e iki koe ofa a au koe moana loloto ngalo hifukia e ungahia ngahia pe ako ufi ufi e ku kovi koto ape himi koe nifu amu kia ya sione amone hema koe ofa pe sione ke ongo atu himi koe ni maau talamonu atu e ahon mwe fatawangi ke mauha sapate ku kelesi ia pe afonu lau malia ia foki himi koe nifu amu kia koe nia ofa ke ongo atu

tawange ne o ngatu ai himi ko yane fakamo ke yasione amone hem e ki ko ofa au ko moana loloto pe ngalo i fukia i ngwa yanga hia pe ko ufi ofi e ku ko vi ko to ape ko tata au sisu ko ma fufulu anga o ku kalanga ikina ko ma anga ia pe ata taina ki mama ni ko to ape pe hopo i hetui ke mama ko eni ko ma lolo anga Mwe amana ki lelei, mwe fiefia anga, o kwa ilo iheni. Ihe tau ia ue heli, pe ahanga hakeleva, ke fatafata lelei, o kufaka mo ui, pe te wongo ileva, o kune tau kapo iau. Kapau e ngalo hifua ue ngahi pe au lahi, pe amole ia te au a e ngahi tokoni, ka e mau pe e kutui, e tamai ki a te koe. Ihe vai vai hoku sino, pe a vai vai mwe loto, E poupou e he taulani o kulau maali e holi. Pea wongo i o ilo, ai o fata e ngata. O fai au tau pole pole ai, o fai au tau fiefi ai, o fai au tau koloa i ai, o fai au tau tae maali e ai o ausia au fa koloa koni, o fa ku hulu atu fau. Feunga no lahi pea mo maa mani ko toa pe. O fai aku mele mo kea e tau ngahianga hala ufi ufi ai, e tau pala ku, pia mo e tau kovi, koto ape, pia ko ia ho tau monu ia anga. Koe tai miku o toi miniti hongfulu maa taha ki hongfulu, toi miniti taha taha ki he hongfulu koe tau malanga, o ku fahoka tuia e tai mihoko ai hongfulu.

Ko e malanga ia o e ahoni o nofa hoko atu e tantaik whewhikau, whewhikau Golfin Manukia. Iai pe whatawange ne ongolele atu e tau malanga he ahon, whaamu pe foki ne ke tonaki hau koloa whalau maalie, hau inasi pia mi he koloa folfola pia mui malanga o e ahoni, hoko ai pe ia ko e ne whaka osinga ia o e mahina o e whaamili he ahon, mui nima I mahina. Ya ne fatu meli aki ki tau tolu pia mo hulhulu mo tataki ki he kamata anga o e mahina fo ou a pongpongina kai e maafo ki ko e mahina vai wat maali e ia o e tau fononga I tau whakoloa ko e ni tau whafeta I kotoa pe I he ne tona ki koloa folofola ma ki tau tolu ki hoko ai pe e ni folofola ko ia tau mau anga mama ko ia tau mau anga iwi ko ia tau o whakamanawa ke ni whaiho tau hino I mo tau whakatontono pia koe whakaamu ia ne tau toho tau inasi me iai koe tau whakamalanga aki ai folofola ka ku whakaaonga e hei vio sihova e koe ia kutanga ki loto pia koe ia whakatupu poto mo whakamonu ia koe ia tala monu atu e ahoni pia mo tau whanungoa ngai folofola ngai pōpō whalau maalie oe ahoni tawange ke to wai he tau oho ki mahina fo ou mo e whanonga tu I he hifonga o e tau malo o e tau kauwhataha e malanga o e ahoni to e minite tolu ki he tataha to e minite tolu ki tataha o e malanga foki o e ahoni ne whahokatu peia me kospeli o e aho me he tohi kospeli no hi tohe matiu wa valo e vahe hongo ful maone vesi ki hiono wofulu Mati vai wa malu tao no ke wa noa. Pe a koe ka venga o malanga koe tolu tai o tua kunde whikau I ki tau tolu. Pe o whikau I ki tau tolu e tolu tai o tua. Koe e whikau mo e whamanatu mai mo uki mo pole a ki tau tolu. Sa pate tuku eni o e mahina. Toi minte ua ki tātaha, whamalua o tau pito, iho mō kei mea mai mea pina, ki mō tolok mea mai e ngalu ea, pe koe letio, ki mō tolok mea mai e ngalu o pe koe tau pes Facebooka, whamalua loto hounga tu mihi polo kalamai, tau kauwhatahe ahon, aho kua tōna ki o tua, tau kei mau whainga maali ai, ke tau whanongo ki e ne folofola, tau kei mau whainga maali, ke tau whainga, ke tau tulituri ai, ke hangi koe kawinga ngā ue e letio, ke lalanga e tau mui kakato ia kalaisi pia ke tau tuli tuli foki ke tau ai whakawhia ngai u tau whai tau whinga mo tuli tuli vai vai pe kai tuli whakahoko tau whatongia to tonu o ki he otua tala monua ke ki mo tolu ngahi ngā ua pia mo ngahi whatongia ko toa peo e aho tapuni teu ia hio tau loto hio no lau maalie ke tau nofo mau ia te ia ko ia tau ange mo mau ha sapate ku keresi ia fonu hie fie fia lau maalie ia pia kalaisi ia foki tala monu atu ai pe ke hak nau tolu ngahi fafofonga a ene folofola hi ngahi tunga malanga ngahi sayone ahon tau ange kene fuaki vi atu maa ki mo tolu fuaki keresi fa mafana ki mo tolu pulpulu aki ahon no lau maalie loto lotoi mo fao fale ya ki mo tolu I he malanga I ne folofola I he ahon pia koe whaka amuia ke alaisi alai kolong whakato wanga pia whakato katea e tutu I pia moe tānaki I he ahon tawa umayeni ke konga whaka osi o e tau polo kalama Fa maloa ke ki muto ne tau fe au mai mei ani huna wa umai ki he hawani ke tau te fito peki si kau toka fale, kau toka vai vai, maloa o pito mo mea mai o tau kau pe, I he tau fe lotu aki, e tau fe hufia aki, e tau fe whakaloto lahi aki, e tau fe ai, whaka ai aki, pia mwe tau o fe whakaloto lahi aki, e tau whanongoa, ai ngahi popo whakalau maali, oi ahoni. Tawangi pe kuongo ate polo kalamake ak motolo I apina. Toko ni atu I he whato o tola a ok whai. Mau wivi, mau kilesei, mau nonga mo fie maalie me he otu ako ta mai. Aloko si suklaisi pe a whehi tu mak me lau maalie maoni. Oni o ngeko e tau whakamana tua I he ahoni. I he aho o e tol tai otua. O whage mo mau ha aho lelei
ye ahon ta hoko to ai peki e konga fra osi ta polo kalama fanga mali e watu ai ai nga hiva pe ko nga hi likwesi ni na tolo fa fitu tak mai nga hiva fra lotu ka ko ai ha nga po pak o fa manga ta lo monu e fra hoko te moi ta fono nga moi ta to ma vai ki hoko ai hong ful mawa o fa tu mai ta lo monu ke ki motole ahon pe mo no nga hi ho lot mo no nga hi fetongia nga hi fi anga fra la mali e ko tope Wa te tau hiva koe nipe tau foki mai ki he toenga o e tau ngahi hiva masi kau toka vai vai kau masi kau toka fale.

Koe hiva koe ia koe tala noa o kufungani koe ofa a kalaisi e ke talau o ta monu e talawe mo ta toloto monu ia hiva koe ni te ute o atu ia mo e tala monu atu maa filimone vuna o atu ia maa filimone vuna ka maa e family ki Leslie mo e seasi mo ia mehe eiki pea koe hiva foko ia mo ia mehe eiki Hiva ia tue he to opulonga fale o fa, ka ku tau moni au pito, tau fafeta ia imo e lawai ho tau monu, ia tau lawe monu ia he ne o fa, ko e tala noa kufunga ni, ko e o fa akala isi. O fa keonga te hiva, ma au, filimone, ka umae, filimone vuna, ka umae family, tala monu atu ha aho, sabate tolu tai o tua, fonu e fie fia pe akeles ia, pe akala isi ia foki.

Ofa neonga tu hiva ko e talano fungani ko e ofa a kalaisi. Ofa neonga tu ma filimonevuna ka my family. Talamonu tu e aoni. Ma hasa pate toltai o tua. Ka toia e nekelesi. Tevi no lau mali ma oni pe a kimo ina se e aoni. Ya mo ofa tu mo talamonu I tau ka fataha I he Sabate tuku oi mahina. O se minite hong fulma aua, me he tahataha. O se minite taha aua, me he tahataha. Kata uho kwatu ke hiva ku hoko. Hiva ku hoko, whaka amu ki ai, e si kau toka vai vai. O whaka whea ngai maa oni oni ki onehanga. O nao whaka amu ki he saame wato lua no hiva I he whaifikau senet fiu sati. Pea ko hiva eni. Saame wato lua hiva mo whaka amu ki ai, ko ia peia e o atu maa ki mo utolu. O whake o ngā tue hiwa, ma ae ho eiki, aho no nou ho lani, pe heke hoa whewhekau, tangitangi manukia, pe heke alatai havea, pasindi tau kolo, mele siwa whinau, lavinia mohetonu, lupe monu, mele po ese, luisa po ese, tu kaunga aho lelei, pe mohetoinga si kau whafine, toka vai vai, o whawhia ngai ma oni oniki o nehanga. Tala monu, maki mūtole aho, ni pe hako e sāme, Atu pēa e Veskoni mehe sāme, sāme hiva, māki mūtoro. Te uwhaka mālo ke si hova, aki hokuloto kotoa, te ua au kotoa ho ngahi ngā ue mana. Te uwhiewhia mō haka I langitau I a Fiona, te uhiva aki e Leoni ho huafa. O atu ya me talamonu, basi kau toka vai vai, o whawhia ngai mā unioniki I onehanga. Mā wasapate ufonu fiewhia. Mo keles I hai ahoni. Hiva ni mufa amu ki ai, ko hiaini, o atu maa ki mou tolu. O tolu e saame, hiva I ati 5 kauf, senet fi sati mui kau hiva.

Pe ngahi same ye pe medli ya ngahi same no hiva ya tu e nanse lom ta fo o ofa ne ngwa tu ya ki Waiheke Island ki a ese ta funga ni ta o ka mai ki fanau kalole pa funga ni ta o pe amo pe a wafi funga ni ta o tala monu atu e ahon mo no ngahi fatongi ya ko ta pe ta te fita pe ki ngahi hoalotu mo ngahi fei anga fala o mali o ahon ofa ke mo ma o ha sapate fon fie fie pe amo ke les ia foki o se minite wo ful mao no me tataha o se minite wao no me tataha ko e hiva ta ho ka tu kiai ko e hiva ko ni o atu e mai si ka fa fine o pulela a ki niulin o atu ai hiva ko ni mai si ka fa fine a toka fale pe mo toka vai vai o pulela a ki niulin o fa ke o nga te hiva ke a melesei ni tavo manukia kalolina hafu Anapese, Salome, Finao, Mele, Weina, Sela Filmoehala, Piamboetoinga, Kaufefine, Kaumai, Kaufenga, Ta Efrasino, Kotoa Pe, O Pulela A, Ki Niulini, Pea Kohiva, Watu Maaisi, Kaufafine, O Pulela A, Watu Ia, Hiva Goni, He Kauhiva, Me Kolomaile Ewa, Hiva Ia, Kolomaile Ewa, Watu Ia, Maisi Kaufafine, Mwetalamonu Watu, Aho, Mohuta, Puak Falangi, Ie Ahoni.

Koe hiwaia me he kauhiwa kolo maile e wā o wane e ongo atu. Hiwa mai si kau fafine toka vai vai, kau mai kau fafine toka fale o whaka pulela a ki niulini. Sias pulela a ki niulini mwe tala monua tu kia ki mwotole ahoni. Mono ngahi fatongia kotoa pe tau whawheta i pe koloa e mo ui ke inasi aisi ngahi fae. O ngahi koe ngahi mata i koloa ia i ngahi loto fale ka umae ngahi family. Kau whataha pe pe amoe sambe hivataha e whakawheta i. Koe kulawe kia si hova koho ku hufanga ia moho ku tali tau anga. Koho ku otua falala anga. Ia mōni au pito e whamanatu e sāme hiwa ono, a au ki ngahi pule anga ono kolōlia. E ne ngahi ngā ue whakaofu e ngahi whahinga kotoa. He kulahi a sihova, pe au totonu ke lahi ono whakamalo ia. O kuhulu ono nge ia, i ngahi otua kotoa pe. Koe taimiku o toi miniti wuful maono ke tahawa, toi miniti waono ki he tahawa. Hiva ku hoko ko hiva ko ni ne fra amu ki ai a sione amu ne hema ko hiva ko ni ofa ta e malau fai mai e sisu ki au hiva ko ia ofa ta e malau fai mai e sisu ki au pe a ko hiva ia ne ko le ki ai a sione amu ne hema ko hiva ni sione o atia ma au mo tala monu atu e pe ma ha sapa te lele sapa te fifia mo kres ia e ahoni hiva ni ne fra amu ki ai ofa ki au ngatu ma au.

Ko e hiva ya ne o atu maa ki mutol ko toa pehu si whaifatongia ye ngā I ngāwe anga ki nga utolo ku ngāwe I he ahon. Pa mālo atu e kawhataha pia moe polo kalama o whake o atu iwi, o atu mālohi, o atu kilesi e ki mo atu whaitonia ki mutolo hi ngāhi ngāwe ko toa pe pia ke langlang ia no hua pa maoni oni I he fuafatongia pia moe ngāhi ngāwha ngāwe ko toa pe oku whakahoko. Toi minute un full matol ke tahawa toi minute tahatolu ki he tahawa hangi pekoia ku mo mea I pe aula vei ko he mahina fokoeni mahina ko me tau fa osi he ahoni ka ki tau tolu tonga ko mahina ia oe family pe au tau vakai ai ki o tau monu ia yo noui ki tau tolu ni onge tau wangahala kai ki hoko mai asi isu o te fafoki pe ki tau tolu o ki he ui ko e whanawa o tua. Ange ko ia uha I e raksione, vahe tolu vesi ua, vaka ia ki ono whakaofo, oi ofa kuo fuaki mai e tamai, he ko e whai ke ui ki tau tolu, ko e whanawa o tua. Whaka kawai ki tau tolu ki ono family tā puha. O atu e hiva ko eni, hiva eni ku hiva I atu e kauhiva ko eni, funga one taka, luke manumu amu kauhiva. Tala he folofola ai monu ia ai family, oku apasia ki a sihova. Hiva ko ia, tala he folofola ai monu ia ai family, oku apasia ki a sihova. O atu ia, mai ngai family tonga kotoa pe.